Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amna ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina sa

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: nit man ta reuy fo xamul bopam nak wala mu xam bopam te amul jom man na reuy reelu waye reuy reelu taxula reuy wolof neena ab bant yag ci ndox du ko taxa soppe ko jessit dama adam num gëna reuy reelo gëna xébu num gëna kawé kawélo gëna soufé al mutakabbiru kal waqif 'ala al jabal yara an-nasa sigaran wa yarawnahu saghira hakim bi neena ki reuy reelu da melni ku yega yega yeg ba ca montagne bu kawé mu tim nit ni ci souf ku yek ca fukkelu etage ak djrom ku yek ca kaw garab gu kawé lol bu xolé nit ni ci souf dañuy touti ci ay beutam mom nak ma nga toll nam tollon man na jema xef nit ni japp ne ku reey la ngir mo len upp fof waye xamul ne nonu mu gisee nit ni nonu lu gudendi gisee nit ni ci souf buñu xolé lu touti lañuy seen lu melni pitch mota beut bu mu xol nit ni ci xeb len rek nit ñang koy xol diko xeb beut bu raw bobu yaran nasa siqaran wa yarawnahu saghira mota sa bu dolarma di reey reeylu wala muy wote jeme ci bopam nit ni buñ ko xolé buñ ñewé ci mom ak mata di rek lañuy gis budé ay nit lañ ak dooyé di rek lañuy gis té lol boko bëggé xam deglul yalla sa borom yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa linsanu da'ifa yalla mi né dooba daw man mako bind mako xam makoy wax bopam man mi ko jox sharia sax reddal ko numuy do ay sant ko yimi def tere ko yimi wara bay amna ci yo xamne xamna ne lotuna new na ci dole motax ma woyé falal ko wa khuliqa linsanu da'ifa man yalla ma bind do war man mako bind muy ku doye di ku new dole ku mënul dara wara do war ba fum xol bopam ak doye di rek lay gis fum fi meuna nek kum meuna don ak lum meuna am ak lum meuna xam ak lum meuna yilif bu xole kanamam gis mi def yalla yu bop dole fof bu xole gnawam gis lolu bu xole nday joram chamoñam kawam soufam fum xol gis mi def yalla yu bop dole fof tabi'a bi nim bindo nit fum nek rek luko meuna lor legi lu fi meuna jile bakkanam ak legi mi ngi fi mu tok japp ne amna sécurité bu doy bu suuf yeengo won fum jëm tabax bi ko tim bu daano ci kawam fum jëm deñu giirir bu wacce ci kawam fum jëm bu taw bëre daya sax dooma dama dekké yoxu dekké joy ak cyalik na ndox mi wacc lu bëre bëre rek nga gis li xew yépp bu ndox mi manké nonu bu safara ñëwé nonu bu ngalaw ñëwé nonu ana kat nu dooma dama wa qul ya qal insanu da'ifa kon lu waral reey reeylu gi ak kawé kawélu gi ak ñenn ñi di xéeb ñenn ñi di yëkkat seen bop ñak jom innal insana quliqa halu'a yalla neen do baaruma man mako bind mako xam makoy wax bopam naka la ko bindé innal insana naka nit quliqa dañ ko bind halu'a muy ko ñak jom ga ngay feñ ca idha massahu sharru jarua wa idha massahu alqair manua fuko ab safan lale do ba dem bu febaré rek ma ngay chalik reey ga kawé kawé ga jaay ga mbir rek lepp dañna ma nga tedd ne lat manul dara jémul dara lepp dañ ko koy defal dañ ko ci dimbal bu sonné nonu bu gëmento sax nelaw teural ko bu gisoon bopam jamono jim teud di nelaw di wëlbeetiku mel nu ne xamne ko doyé ngi ne bam gëmento ba mëntalaté bopam fam tok ma ngay jayo nok ba ngay bëgg wad mën naam sax ma ngay dox dem di nelaw waye bu ko lu metti dalé ci yaramam bu lu metti dalé ci alalam ci njabotam bu ko musiba laalé rek ma ngay tagonak sagom ma ngay wax waxi ku amul ben jom waxi ku jaale amul ben taxe bu ñaké nonu bu xifé nonu bu gisé lum ragal nonu safan ba wa idha massahu alqair fu afaram ba'a fu hajom fajo fu mu amé alal fu mu amé ngor fu mu yaakaré amna doolé amna xam xam ma ngay jaay mbir di xex ñennña di len xagn di defante di jaay lu rek sooy du dara ah yalla na li nak xam nañu ci mucc moy ñi xam seen borom di gor gor lu ci aw yonam illa al musallin solo ñi nga xam rek ñom ay julli kat la dañu sax ci julli dañuy sam waxtu yi diko foglu bu waxtu yi joge ñu bay joté ñu bay yitt yep taxawé ko ba mat ne ko seen borom bëgge yalla sa borom ne inna linsana la zalumun kafar tawar ba mi non de togn kat la togn kat la day togn boromam diko bind te du moromam du dara ci boromam day togn minde fi yalla yi mu bokal suuf fi yalla fi day togn bopam togn deug deug nak moy bokale ak yalla domar ma ngi bayyi boromam di ñaan mindeef ni mom lum wara ñaan yalla domar ma ngi magal mindeef ni mom magal go xamne yalla rek moko yeyo won domar ma ngi jaxle di wo mindeef fo xamne boromam la fa warona wo ay domar ma ngi sujudal kudul yalla sen borom ñi ngi jaamu kudul yalla sen borom ñi ngi def lu ne kon ñangay toñ sen bop toñ gu magga inna shirka la dhulmun azim sayyidna luqman alayhi salatu wassalam li la waxon dom ji ci dinkane ba ya bunay la tusib billah dom defal lu ne bam def bokal tere gu ñek gi tere gu mujj gi tere gi ci digënt bi bul bokal yalla ak lu mëna xew rek yeneen yi nga xawa matadi wala nga rëcc dem ca del ci watal waye bokal mom bul laal la tusyrik billah inna shirka la dhulmun adhim ton gu magla do war ba nak zalum la kon day togn boromam borom war ko ci hadith qudsi ba do war ba may saga ta jadul wurul ma saga mi ngi may askane soxna dima askane dom waxna ci hadith qudsi ba do ba dama mala bind nga bayima di jam kudul man mala wursugal nga bayima di sante kudul man akhluqu wa yu'badu ghayri wa arzuqu wa yushkaru ghayri may bind ñuy jamu kanen may wursugale ñuy sante kanen mota cyanta guñ joyel gi ney jëm ci yalla du daqwante kula defal lu baax gërem ko sante ko ñaanal ko yalla ñaanal ko aw yew waye deug deug cyanta cyanta gu matale gu joyel gu joy gi borom bi azza wa jalla chapa ko li mom rek moko yeyo jaamu gi bu ci kenn mos dara na lepp dem ci yalla sa borom yalla mi ngi nan iyyaka na'budu beut bu set nga wax ko ko miraran iyyaka yow kep rek don na'budu lañu jaamu raka bo julli jang fatiha lumu new new bu de farata yi don ngay taxawé yow do nafila dara fukki raka ak ñaar ci bes bi fukki raka ak juroom ñaar beut bu set nga na yalla iyyaka na'budu yow kep rek don la jam motax bu ñaan yalla joté ngay ñaan keneen bo dé jaamu lanen luddul yalla tuddé ko ay barkélok ay ziyara wala ngay jaamu keneen kudul yalla tuddul ko yenen tour yaangi wéddi sa wax li ngay wax mi ngi daqwanté li nga jëf té nit melut nam waxé wayé nam jëfé kon iyyaka na'budu shari'a bu lér nang la nako haqiqa deugal moy wa iyyaka nasta'in yalla yow rek lañuy jaamu yow rek lañuy sakku ndimbal ñun dañoo neew doole dañoo reer dañoo doye di digënté biñu gëné aduna dañ fi dunday ak duñ xam duñ man dañ ñi dimbalé ci lepp wala duñ dundu biñ commencé xamé di jëm tuuti ay wërëdé ak yenen ak magga dabnu dootuñu man dara dañ ñi dimbal ci lepp wala duñ dundu buñ dé dañ ñi taxaw ci lepp mënu luñ suñu bop dara yalla yow rek yaay borom katan gi yaay borom yaay jaamu iyyaka na'budu yow rek kep rek dong lañu jam lolou na deggu kon wa iyyaka nasta'in ti yow rek lañuy sakku ndimbal yow ya mëna dimbalé ya am katan bo sagne ba jakarlo kudul yalla ne ko iyyaka na'budu lol ken duko wax ñaara ci salisanul maqal waye am nañu koy wax ci sen lisanul hal ño xamne ñi ngi top nit ni mom nañuy jëflante ak mom moy iyyaka na'budu lañ ko wax ci sen hal waye ko fi ne iyyaka na'budu ci sa hal momit moy la wa iyyaka nasta'inu ci halam mota berina ku nan diw sangam la yakar te ci deug deug mom diw sangam ko yakar yeen ñi nan diw sangam mi kep lañ yakar te diw sangam momu ak dundam lu ci jagg rek yeen la budul yeen dram du soti ben haajum du faju kogo yeen ko yakar wala mo len yakar berina ko yakar yakar gi ci saw lamagn la nek waye haqiqatan li am ak deug deug mbir mi moy mom mo la yakar budul yow ay tolam boy ndem day bay budul yow keureum do am depart bu mat do am dekk way bu bax do am war way bu bax ya ton sa bop ya fi bay yalla sa borom dem ci nit ni yow ne ko iyyaka na'budu moy mulo iyyaka nasta'in to la jaaron moy nga dem ci sa borom ne ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla yow yaaye jaamu yow rek lañuy jaamu yow rek lañuy sakku ndimbal yañu meuna dimbalé ci jaamu gi bañ taxawé la ca nek ci ay manki manki ak matade nga djegal ñuko nangul ñu lepp yeketal ñuko kon dooma adama la zalum ton kat la magay ton yalla boromam ci bokale magay ton yalla boromam ci foye dinem di ci yonal lo xamne kenn xam fu ko jele lul bakanam magay ton yalla boromam bu ca noppé nak magay ton jaar yalla nit ñangi toñant rek ton yalla ak bokale reyna metna disna waye yalla ci mba am foko toubé toub gu sel mu djegal lu bakkar re re toubal sun borom eppante nak jam bi delu ci ci mom mu diko baña nangul yoronto we jangale hadith bu wer waja waron gelem ga ndox ma muy nanat ñam wo muy dundé leppan ci kaw gelem ga legui la aduna neex tukki yombu waye bu ñeek ba dëkk yi di soré lol lol lol lol ay yoon amul am sax ño xam seen métier moy gor gor nañ ba xam allé yi xam allé yu woor yi xam digënt dëkk yi ku bëgg tukki ñom ngay fay ñu yobula ndax bu dul lol da ngay xoo xamoo fo jëm man nga dem dox ba dé wota ku daan tukki da ngay wajjal sa bop ci dundu bu doy naan gu doy boko deful maralay dab rayla ci Allah bi xifalay dab rayla ci Allah bi dañ leen nga dajje rabbi allé ñu rayla waja tukki ba sonu fam wacc di noppalu gelemu ga dem set na ba sonu gisul gelem gisul lu neuro gelem te nak lepp lu yaakar ci ndox mum nan ak ñam dunde yep ci kaw gelem ga mu naaw lu fi dess xata def fi ba de ndax fi dekk way amu fi ndox mu ñu nan amu fi ñamu ñu lek amu fi nit dara neeku fi fam tuddi ci ron garab ga di xalaat la di nalaw ba yow tok rek yam ci gilem gaangi taxaw ndek gilem gi ñewna mbollem ndox ma ñam wa lepp ci kaw mu kontane bekk ba joom ci lamagnam ne allahumma anta abdi wa ana rabbuka yalla yow yaay sama jamm may sa borom wahdi waxuma la yalla jéggal nako de waye da ci amul bakkar rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana da joom yow neena aqta min shiddati farad da ba kontane bekk ba lamu don wax muy allahumma anta rabbi wa ana abduka mun allahumma anta abdi yalla yaa sama jamm may sa borom lolou du tayefam contante gu upp moko wax lo baat yoyu ab hal la ab jell la legi yont lu non jangale bi neena ki nim contane ba wax li mbekti ni ndax mom nago won na de rek to xaar de fi deton tay nak muccuna neena yalla mo gëna contane ti jam bu tup ni jëmu ji contane won ti bimu gisate gelemam gogu ak bagasam yoyu wa ndax yalla jambi recc jambi nek ci moy ak nek ci yenen dafa melni ku recc dam te kun yene won jamu beggone mu tok jereñu dimbaniku sa bu ñewate borom bi day contane ci mom contane gu raw ga jëmu jele contane ba wax batam yoyu motax yalla loko togn togn bo tuwe mu jegal wa do ma dama yemul ci kon boromam day togn ay morom nit ñaangi nek ci aduna bi di nogoto wante melni ay jeun ci bir geeg di lekante melni ay rap ci Allah ba di fadante ni falu fasen paltef yam ndomba tank nuñ ko meuna tuddé tambalé ci falu yilif am rew wala falu don jeuring falu don atekat falu yilif ab région falu yilif yilif ab gox yilif ab dekk lu meuna don ñi ngi sukkandiko paltef gogu di nogatu di togn di jël luñ momu di xagn nit sen haq ay atekat di daan ay nit daan yu ñeyow di bayyi ay nit fu ngeen warona daane kon dooma adama ngi togn mu romam ay tak der jox nañ la ngannaay rewmi dila fay alul rewmi sonal solal la yeruy mandragal ñi ar doole rewmi nga def lolu yow jumtu kay ngir nogatu say morom di jël ci ñom haq yo yeyow di jalgat ci sen kaw di door ay nit di saga di togn xet togn gune dooma adama ngi togn ay morom dooma adama ngi fekk moromam ci ak ñak xamam mu nax ko yekati bopam ci kawam ferenku layu ci digg bopam di dundu nam ko nexe mom mu contane lol geureum nogutu ngi koy nogutu ndax fofu la xelam tollu fas ci yene sax dundal ci ray ci ak njabotam mu diko donante jëm fu ken xamul ci ay tapale ci tiaxat dooma adama ngi togn ay moromam innal insana la zalumun ay nit ngi jël sen gannaay di jog guddii duggu ci kër jaamur di jël sen alal di faat ay bakkan di gañ ay nit ubbi ay bitigu jaamur di jël ay bagage jaamur innal insana la zalumun ay doobar ma ngi jël gannaay ne ci alay di songu ay dekk di songu kuy tukki innal insana la zalumun nit togn kat la yalla ko bind de moko xam mokay wax bopam neena da meena togn doomar ma kan la togn wax nañ ko boromam kan la togn moromam te togn yi muy togn moromam ak xéti togn yi ñu waxul ak yépp moy togn ye gëna bon ye gëna xal ak nit gën ko yaq ëlëk diko yobbu ci taxéri ndax borom bi da ci maanu day atté ta foba baxalante amu fa lu fa nek lu way dawante ak topante haq ak tumalante kulo budul jeex do ma dama yemul ci nit ni mom waye mi ngi togn sax yeneen minde fi yalla yi nek ci kawnu bi do ma dama ngi togn suuf di yaq ci suuf ci di fi moy yalla di fi def lu bon di fi jalgati do ma dama ngi togn ge wahar al fasad fil barri wal bah ba ak yaqta di am ci suuf ci di am ci ndokh mi te lepp nak bima kasabat ay dinas nit ni do nga ko fi def do ma dama ngi togn kawnu bi mi ngi yaq gantax gi mi ngi yaq garab gi mi ngi ray ay xeywaat yu wërta ray mi ngi yaq environnement bi mi ngi dag garab yi di yaq taw bi waro di ñew mi ngi xëc ci ngalaw di jégg dayo di lor ci yépp yaq gi mi yaq ci suuf xeytu yaq bu ne innal insana la zalumun kaffar kon do maaro mi ngi togn boromam mi ngi togn ay moromam nit ak luddul nit waye mi ngi togn bopam nit ngi togn bopam de wara wetal yalla di bokale ak mom wara jang xam dinem jangul bala jef lu bari mu wara laaj du laaj di dox ci lendeum di palamtuy dem geureum d'accord nek ci ak reer di ci dundu ay mukallaf diko def ay goor ay jigen ay mak ay ndaw di dundu ci reer mu wor len sen digeuntek sen borom sen diine ji dara leerul len ci waye duñ ci laaj dara amna ño xamne man nañ la wax ren daw ba ren wala ñaari at yi wala ñetti at yi fukki at yi musuma la kenn ben masla ci sama diine te woor na man jangu ma diine luma meuna jangi luma meuna am ak luma meuna xamit mom diine bokku don ci damay tañata ngay def rek ndax li jamu la nita ngi togn bopam nita ngi togn bopam di jëfëndiko likoy lor gënaaw togn yépp nak nit di togn boromam di togn ay moromam di togn bopam and ak lool yépp nak mom kafar la kuy wedd ñek la logo defal ci lu bax fatte nako bu ëllëgé ben ñoomte bu ndaw mu ngañ la yalla mi ko xéewal lepp tambalé ci ni'matul wujud bu ko sobon bañ ko bind kenn du laaj yalla lutax bindo diw diw sax da du am tur fat kenn du ko xam ba diko laaj bu nekkon yalla bayina ci lëndëm ak ñak waye yalla amal la ni'matul wujud ak li ci topat ci ay xéewal yépp li ngay jëfëndiko diko jarino te mëno ci ñak dara bu ko nit ni yow momon nga xam balang ci laal dara dana la teglo atnu yalla jox la lepp tagatal lepp ngay dund ci soufam ci di noy eram bi di nan ci ndoxam mi di jefandiko lepp loy jefandiko muy ay minde fa mu jappal lako and ak lolu santo yalla sa borom and ak lolu yaangi toñal sa borom ñi ngay jëflante leg leen ni defal la taxawul ak mo xam wayjur lam daj la ñaari wayjur sonu lañ dépassé lañ fitnawu ngir seen dom ji mag di leen ñaké teggi di leen ñaké warma ak di fonku kanen bayi leen ginaaw am ñi bayi seen wayjur di sakku ngeeremul ñeneen di ca daj lu ne ra doom adama kafar la ku wedd ñek la ku fatte dembu la furu la geureumul ñami daw geureumul sax ñami dembu wax mak daw amna ko xamne fam tollu ci ligeyam lam am bu doon gestu ginaawam di fatte ku dembu dana sante diw donte ñoo sori nañ ko donte nekkutun fi warna jëm fay nar ba xoram sax amna bëd yu mu leen wara xol amna taxaw bu mu leen wara taxaw ci seen nekk ak seenu faddu wala ci njabot giñ fi bayyi waye fat na lepp bëggul sax ko tuddu barana ko fam tollu ci xam lam xam mu neew mu bari ñan ñoo sonu ci mom daj lu ne fatina lepp du gestu jëm ci ñom du leen tuddu du bëgg ku leen tuddu ci pegam kon doom adama kafar la ba noppi nak ku yakamti la mom doom adama borom bi neena qul yaqal insanu min ajal man yalla seen borom ma leen bind ma leen xam ma leen di wax seen bop da ngay na yakamti waaw ñu bari ci nit ñi dañuy ji tay bëgg mu sax tay mag tay ñor tay ñu goob tay jëfëndiko ko tay yakamti lool te yakamti yaqula rek yakamti ay reetu rek fil ajali nadama wa fit anni salama nit day and ak tay and ak dal xamne yi ngay jëfëndiko yi ci ëpp ay nit ñoko fi bayiwon nga fekk ko fi yow da nga bëgg lepp loy def rek na sotti tay nga jara ñoko tay wala do ko def way way ling fi fekke faal yoti baye fi dara pour ñeneen ñi wara ñewat bok dund gi meuna continuer jamu na ñoy qul yaqal insanu min ajal ta yalla ayena ko bu len yakam ni sa urikum ayati fala tastajilun min ko don wax yefere yo xamne yemuñ ci wedd senu yonentu waye ñang koy yakam ti nan ko mbugal mi ngay wax bu de deug la na ñew ah yalla ne baxna mi ngi ñew jërul yakam ti wahad wa kana linsanu ajula تشور لسا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا ليلي ني دي سون دي نيان دي فاغو دي كرت كرت دي ووت لو خامني بو كامي ريك موسي ما يكسنا ليغلي ني دي يوتو مو جارال كو لوني دي خاتي لو خامني بيس بو تي جوتي صاح كروك منام فلا دوندم ديام بيس بو كو امي كروك لا ديرم دي ياكو دي كرت كرت دي داو تي غناو لو خامني بيس بو كو امي تخي ديكل كو ناخ دا نا ياك دينم دا نا ياك اي جيكو amna ko paltef lim ko jaral waye bam falo lum jek def ludul summi mbubam dina sanni summi mbubam kersa ak dom sanni nguur jaral ko fati bakkan di togn togn jeeg da yo xamne meunta and ak taxay mukk melni ku falu mom yow aljana da jombu jeefiku taxay rek nga wara di jeef legi yene mo gëna xam ba noppi domarna ak ni mu mel yep nak ku reey la meñ la meuna layal bopam meuna neub ay ayibam di xulo yalla ko wax de ma bind dama dama mako xam mako wax bopam yalla neena mom mo bind dama dama min not fatin ci lu xebu dudul dara ci bet waye lu reey nak lo xamne nit lot na ci defaral ko bopam lot na ci kenen defaral ko kudul borom azza wa jal fa idha huwa qasimun mubin day sax kulo ci yalla amna ak amul di kulo ci warna jamelul ko jam di kulo ci weddi dine yalla ji di xulo ci lu ne di xulo di wax ci lum xamul qasimun mubin la mom do adam waxna ko ca surtu yasin awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa qasimun mubin waxat ko ca ak do adam ak tapalem ak bari layam ngombe wu ne man nako def ci aduna ba noppi rabu ay layam tek amna ñu bala ñuy def ñaawte fi dañuy rabu laye tek ba japp ne jubna te xamone sa lay yoy yep dalay wer sa boy def af safan lay ya nga gannaayo mo xam jek ngay def safan ba wala jamono jing koy def wala biñ ko defé ba nopi lay yoy yep serign bi daf lay wer dara mom lu ci xetal mota brani ko def ngombe brani def lu reuy fam ko defé nam wété ak nam ruqé ak nam ko wajalé wayé la koy wer nga xamné yalla rek ay yalla rek yalla yenn ñaawte fi nit mënu ko def di neub yag yeex faw day feñ mo dal yila jigoon rek moy nga ragal yalla sa borom moytu yoni mel bu tabbi ci yenn yi boko deful rek jafé wa kana linsanu aksara shay'in jadala moy ki dak dag sante mom dama dama di lay rek amna ko bokay labire boko de wo ci ngub boko de wat lo safan bo de digal lu bax bo de tere lu bon lo wax rek waye amna baat yum ci mana tek ngir lay ba nek ci waye digam nekkon kontiné ci lay ba baña sobu ca yoru mba ak leer gañ koy joxan nek ci lendum ga rek beggu fa joge mukk amna ño xam dañu tan ak reer dañu tan ak safan hakim bi nena amna ñoon bu yalla non dama len di tawal tay xam buñu xeye duñu genn wala buñuy genn dañuy gaddu sen paratol beguñ ndoxam xam la len ñom dañu tan dundu ci reer ñen ñi bu yalla non dama lay taw ak mbax duñu genn ben tok ndox du len laal damay taw hurriya nit ki am hurriya mana don jaamu boromam len bañ ko def ak jaam kudul yalla amna ño xane mukk ci jaamu seeni morom kep lañuy dé duñu genn wala buñuy genn seen parcho lañ yor amna ñun bu yalla non day taw deug ku tok ndox laal do to wax lu du deug ñom buñu xeye dañuy teju duñu genn buñuy genn fawñu wut luñu kérlo ba tokku dulen laal ndax dañoo fas yene seen dundu gi yépp ñu tekku ci ay programme ak naate ak rab ak wax waxi neen wa kana linsanu aksara shay'in jadala moy ki dak dag sante mo do loko meena wo rek lu ngir yi leer leer lu wax kat yi waxa wax jëf kat yi jëf xamle kat yi xamle han am ñu tan safan ba rek yoon safan ba di gëna xumbu di gëna yaatu dox ba di gëna gaaw yalla re doom arama ku ngottu la nak ëpp ci nit ñi bu démé ba wara joxé mo xam ci dara ci ñuko yalla denk alal ja xam xam ba lepp wala sax xam na ño xamne xalaat yu baax yu ñu rafet yu ñu mëna labéré diw mi mbiram baax xalaat yu jariñ yu ñu mëna jariñ askan yu ñu mëna jariñ wa kër gi nay nañ ko gënné wa kana linsanu qaturan ku ngottu la bude joxe askut lay joxe denc lu bari bal am am ba sax da koy neub lol ku ngot la ci xam xamam amna ño xam lañu xam mu neew mu bari pare wuñ bu xamal ko kenn koone yi ne ci jangale fatu mi yene yenuko dara jarul len ko wala seen yitte aduna teud nelaw nek seen bakkan mo len gënal jël seen waxtu jël seen jot jël seen xam xam diko joxe ngir yalla ñen ñi métier yi man wott nañ nay nañ bëgguñ ko ko man suñ koy defé kenen di xol sax dañuy neub wala dootuñ bëgg def ngir lan bëgguñ ko xam li ñu xam shetetet wa kana linsanu qatura yalla ne innal insana li rabbihi lakanur wa innahu ala zalika lashahid wa innahu li hubbil qayr lashadid dama ko goray dila ku ñak ngorangi ni rawat na ci digënté mak borom te mom ci bopam xam na ne ko goray dila waye ku bëgg alal la dana ko faggo nu ne anam gu dagana gu daganul gu ne nit ñang koy faggo alal lu ne rek nitam koy def nitam ngi sanni bakkanam ci mbir yu dara leeru mbir yu dara wooru ay bakkan di ca def muy jakarlo ak ñom waye bëgg alal jaral nako di jaar ci yoon wo xamne 80% moy du ca genn daf cay def rëcciga ak muccuga lu mu niw rek mom ma ngay sataxlu duggu ci bir kon wa innahu li hubbil qayr la shadid waye ku gaawa nagula nak mom do war la ku gaawa nagula nagu ca ba jamm amé haajum faju ba lu reey reey ñew lu ko nat waye nagu ca bam nekk ci safane ba doorul pare sax pour genn ci safane ba te nit fu mu tollu lu jafé jafé tar da wara gor goru jëm te genn lumu wayé di bari bakkar bari moy da wara gor gor lu jema tup delu ci njub gi waye lumu ñak da wara gor gor lu jema am lum japp ne xalam tejuna da wara gor gor lu jema xam waye wërta nako mok and ak lolu borom bi mom mi bind doom adama xam doom adama jangal doom adama wax ko bopam xamal ko ne yow ku gaawa nagu nga wa immasahu sharru fa ya'utun qanun ha وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض أمنكو خا خني سا بو جاخله ñaan yu reey reey yu yaatu lu ne day wax dana jabbato jabbato lu ne dana ko wax yalla xeytu ñaan wu ne waye ci bu haajom fajo fatna yalla budé sant sax ma ngay sant kenen ma ngay gërem kenen ndigal yalla yoonam nekkutu ci tere yalla yoonam nekkutu ci ma nga ca bakkanam rek top banniam rek di jaamu bopam rek dëgg ci tobaru bo xamne bëgg dundu ci kaw jaam ni mom jaral nako na xoti mbubam diine mom waye na xoti mbubam diine jaam balé ñaari mbubu diine yi nga xoti yaq sa diine yow di def lo xamne woornal ni mënta andak taxidi jaarlo nit ci yoon wo xamne woornal ni mënta andak taxidi ci musiba ak fitna mbugal ak lu bon rek nga koy wo xoti mbubu diine yeb sa ni ngir lan jekkal jekkalo ko defare ko ci mbugum aduna aduna bi nga xamne serigne bi xafa xepi jeexna dundu bi nga xamne jeexna li ci defé ni ay jafé jafé la fitna la febal febar yudul wer la jaaxle gudul jeexla musiba mu jall benen bu gëna reey ñew lendem lendem yu kenn xamul fu mu yam la lu fi jar ngay yaq sa diine di yaq diine mbolam julit ngir bëgg tabax sa aduna lu ko fi jar inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mbokki and ak li yeb nak yalla ci mbaxam ci jamaalam ak bëgg doomu aadama ak teral doomu aadama ak fonk doomu aadama teural ay shari'am redd ay yoonam yeb ngir doomu aadama muccu ku bëgg faat bakanam ku bëgg yaqab daram ku bëgg jël alalam ku bëgg def luy lor doomu aadama rek yaram dal وعلى بطن ولا قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يعني من ما بين دوم آدم ما كو خم ما كو واخ بوبم واي ما كو ترال نك من يالا ما ترال دوم آدم ما كو ورال دوم آدم داي وار بوك نتي ترانغا يالا مو ترالي دوم آدم وار نيت كي جود رك اي لوخ ييكتي تي كاو ay loxo ñoy fop di yëkëti di teural di wacce waxamalnahum bu démé ab diir ñu diko bot muy war ci gënaaw nit ni moom gënaaw way juram gënaaw ay magam ak ay bajjana mak ak tantama wa kër ga ñëpp di bot ñëpp di fop di yëkëti ñëpp di rét di ko rélo di ko bëggal bu joyé ñi noppilo lu mu bëgg ñu jox wala qad karramna bani adama wa hamalnahum doom adama di dem ba mana dox ak ay tangam dem ak ñew yalla jappandal ko tagatal ko yenen mindeef yenen jaam muy war nit di war ci kaw fasi di war ci kaw mbami di war ci kaw barkeli di war ci kaw gilemi di war ci kaw sareti nagi di war ci kaw mbollem daaba yi doom adama di war doom adama warna wara war ba war ñay ba war gaynde ba war ay xéeti ñanaaw lu ne doom adama diko tagat di war ci kawam di suuf ay bagatam dem ak ñew wala qad karramna bani adama wa hamalnahu ma len yenu man yalla fil bar yi ñu wax yeb nak ci suuf ci la ni dem ba duggu ci xarala gi jël ay weñ di defar ba war ay welom ngalaw diko yobbu di pétal rek muy dem di xarala ba war ay welo safar diko yobbu motor bay tak muy dem di war ay auto ak ñent tank muy daw di dem nit di war ci kaw saxar ga han ba ci warukaay jamono indi tay gi ñewagul yeb do baar ba di war ci kaw suuf ci yamut ci dem ci geej ga di war war ci kaw gaale ya gaale ñu daan do ndox ak ngalaw di ko yobbu gaale motori bato yi nga xamne day melni ay dekk lu ne ne ci biir do baar ba di war rek wala qad karramna bani adama wa hamalnahu do baar ba di war ci kaw jawu gi war ci kaw avion yi dama ka ñew digënt yu gatt digënt yu sori mu diko dox ci waxtu yu gatt wala qad karramna bani adama borom bi ne wa hamalnahu man yalla ma leen def ñuy ñu yenu ma leen warlo fil barri wal bahri ba nopi warzaqnahu min at-tayyibat ma leen wërsegal yu tey yu lew ñuy xewlu yu xewale di nan yu xewale di sol yu taru yu cher diko takkayo di defar dekkuway yu rafet yu deugar yu kawé di gas ci biir suuf di dekk wara daqnahum min at-tayyibat buñ fe waré ma may len luñ fajo saxal len ci gantax gi ci tabia bi lu meuna fac seen febar dox len ay jumtukaay ñu di jangat bi ci defar lu ne yalla ne ma bind lepp de waye ma gënal do ma adama ci kaw lu bare bare wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila yalla ne fonk gima fonk do ma adama taxna bala ma koy bind diko wacce ci suuf tax day dama def ben i'lan dafa déclarer yeglé yeglé bu reey reey reey malaaka yeeg ni tollu yalla rek xam sen wat way fa yalla yalla rek xam way qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa yalla yegal xamal malaayike ne len kat damay def ci souf ko xamne mo fay wootu minde bi fa ndiko na nek ta yakon fa damay def ci souf ko xamne moma fi wootu moy dundal souf moy jarino souf koku moy do adama moy nit yalla xamal do adama samam adam lu malaayike yakamut yekati ko ci kanam malaayike yeb ndax bo bolé len téwal laaj malaayike ñu lot lot munu ñu tontu mu laaj adam adam tontu lepp motax fofu yalla jangal do adam ne ko da wara jang wa allama adam al-asmaa kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaa'ikati fa qala anbi'uuni bi asma'i haula qalu subhanaka yalla xamal do adam ni mi xamle bam xamale adam mbolem turi malaake teew mu garal len laaj len ñu ne ko yalla ñun de ñi ngi tuddu sak sel ñi ngi sori lepp lu yellul ci yow ñun xamuñ dara luddul lo ñu xamal te li xamul ñu ko kon xamuñ ko la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim legi lu ci top yalla ne adama am bi ukum legi xamalal jangalal malaika xamal malaaka lim doon fi yalla yep do ma adama doon na serignam doon na metram taawdu ko jangal ci kanam borom fofu yalla ng lay wonne ko xam ba nopi da nga wara xamle halama adama yalla xamal na jangal na adama ba xamna legi nak adama am bi hum bi asmaahim legi yow yaay xamle yaay jangale mota yow mi jang del jangale lo beug xam rek meme bu ko bu xam gi leeru ci yow lol sax li nga xawa xam te xamoko lol boko jangale mu gëna leer fi yow lu mu leer leer boko jangale mu gëna leer ngay gëna xam rek mom da ngay joxe mu yok bokki wul ak alal ak yo xam da ngay joxe mu wañe ko waye xam xam da ngay joxe mu yok alal sahin nak boy joxe ngir yalla wañe ko da yok kuma anfaqtum min shay fa huwa yu'lifu wa huwa khayrul raziqin sadaqa allahul azim yalla yekkat do adam ba malaaka yu tedd yu kawe yu bax yi moy len legi usjudu li adam jox len digal nañu sujud ngir tarale ko magale ko woné ko adam waye nak sujudu adam gi kagn la moy bama noppé ci mom bam melé nam wara mel fa idha sawaytuhu wa du nit ko lay wara magal de kagn fa idha sawaytuhu buma bindé dawarma mol aw yaramam ay ciirem yep guen barani loy dok bop tank yar lepp mel nam wara mel lepp lu ne rek tegu place kon matna mol yaram parna lu ci top wana waqtu fihi min ruhi ma afal ko ruh nak dugal ci mom sama secret bop tax muy dundu di dem ak ñew di xam di ragne ma man ko taklif man ko dik ak texe man ko tekko ak taade kon nit kuñ wajal bam fat moy fa idha sawaytu wa nafa'tu fihi min ruhi lu ci top faqa'u lahu sajidan koku rek moy yo magal mo ra yalla dafa taswiya do wado bindu ci anam gu jek gu taru gu mat ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa 'addalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak ba nopi yalla ci mbaam mune la qad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ahsani taqwim ci la bindu do wado tagatal ko aduna ak li ci biram asaman yek ni ñi tollu li ci xam xam di neew yalla ko tagatal do adam mu nekk fi di jarign do adam wa saqara lakum ma fi samawati wa ma fi al ardi mbolem yu nekk asaman ak yu nekk suuf jami'an lepp minu tukke ci yalla yalla mo len tagatal inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun wa amna ci benen aya bo deme sourate ibrahim yalla moy ki bind asaman yi mo bind suuf yi mo wacce ndox ci asaman mu wacce ci suuf taxal gantax gantax genn dooma adama di dundu haywan yi di dundu meññati genn lepp nek wërseuk ñeleen yeen nit mu tagatal leen gaali ñuy daw ci geejgi di len yobbu ak di len yobbu seen bagage lepp di dox ci ndigul yalla yalla tagatal len deex yi ngeen man ko jarino mu tagatal len jant ak limi reey reey tagatal len wer ak nim tollu ñu saxo wut want rek ngeen di jarino yalla tagatal len guddi ak beccuk bu guddi kon ne won tay ngeen de bu beccuk kon ne won jëm ba faaw tay ngeen de ngeen diko ñaan nak wut len may lepp lu ngeen man gor gor len de waye lu ngeen lot mënu len ko dafa seen bop wa ataakum min kulli ma sa'altum qawli ka bari borom bi ne way ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bu ngeen don jema konté xewli yalla yi kenn mënu ko tak ben bes ben xey ben ngond dilek yalla xewul mënu ko tak rawat na dund gi mbaay and ak lool yep nak innal insana la zalumun kafar allahu akbar yalla jangal do ma dama xamal ko ku ñew ci aduna rek yalla xamal ko lo xamne ci mom rek la bayiko jaarul ci kenen ar-rahman 'allama al-qur'an qalaqa al-insana 'allamahu al-bayan 'allamahu al-bayan waye jox ko amana inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalaha al-insan do baama yenu amanatullah bam ko yenu nak innahu kana zaluman jahula sadaqa Allahu al-'azim yalla ci mbaxam leralal doomu adama ak dundam waccel ko téré yonne ko ay ndaw teurel ko ay até jox ko ay ndigal ay téré won ko yonu djub wu lèr wu yaatu wu mëna dox ci jamm ak tawfiq ba ëlëk mu dundu gu saxgu and ak jamm ak tawfiq muy téxé godul jeex way way nañ gor gorlu ci li té moytu lepp lo xamné day waral ab sabab wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex na ñoo jëflante ak wa Dina Farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis regal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amna ñu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amna ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amna ñu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

nan wax ne moom ab buxaaba la ab njabarkat la. Walid ibnul Mughira ne leen loolu moom bu ngeen ko waxee du dox, ndax buxaaba xam ngeen ne day yor ay pertaaba ki yëf yor asruqam di wax ak jinne, te xam nga loolu si Mohamed defut noonu. Ñu ne leen kon nan wax ne dafa dof mu leen dofit xam ngeen defu ko, ndax dof day yenn sagaram, kii nag li mu wax du waxi dofu. Ñu ne léegi kon nan ne ab waykat la mooy leen way kay wate si waykat yi bu ngeen ko waxee du sotti, ndax way arab yépp xam ay way, te lii mu wax duy way alquran duy way. Ñu ne waaw kon lu ñu wax. Ñu ne nan ne ab njabarkat la am day njabara rek, mooy leen loolit ba tey njabarkat yi xam nga dañuy fasaka fecceeka ak di sifleeka ñaan, te xam nga yooyu moom it defu ko, moom day wax nit ñi rek. Ñu ne ko léegi nag yow Walidul Mughira may nañ la bàyyi nañ la nga xalaatal ñu léegi lu ñu war a wax bala ajjee ñëw ñu mën ko, nga xam ne boo dañuy def bunti dëkk bépp dañ fee teg ay nit, ku ñëw ñu teel laa xamal ne la ca dëkk ba kat nita nga fa koo xam nangam la mel. Walidul Mughira xalaat amut lu mu mën a wax, wax ne sax dafa dem diglu Seydina Mohamed ak guddi, waaw ñoom dañ daa def guddi dañuy ñëw ci kër Seydina Mohamed di diglu alquran. Loolu sax ñoom kilifa yi gën a mag ñoo ko daa def, ndax neexiitu alquran. Walid bañ mujjee daje da leen wax ne man kat

len dal la gis ne bu len ko day wax man man na am mom nit ñi man ko deg moy day ni wax ne ab njabar kat la ndax wax ji mi wax da ci jaare tekkale dooma bay te ci jaare itam tekkale manam nit ak soxnam lool dal bu len ko waxe mom mom dañ ko deg ci lolu ñu dal di and ci lolu légi def nak ba ajja ñëwé ñuy def manam fu ne ci buntu dëkk bi rek kenn taxu fa kuy dugg ci dëkk bi ñu kar la léral la ne la kat biir dëkk bi amna ku fa ne ku ñu wax Muhammad abu njabar kat la nak dañu bëgg ko bëgg Yalla wax ndax mom soy ag dana la kar dana wax yow waye nga moytu ko ndax lam lay wax boko topé da nga tékkaliko say bok non lañ ko doon siwalé Walid ibn Mughira mom nak gis nga alquran leral na khalatam yoy ak non mu don khalat khalaté ak nim ci don doxal lepp alquran leral na waxna innahu fakkara wa qadara fa qutila kayfa qadara thumma qutila kayfa qadara thumma nazara thumma abasa wa basara thumma adbara wa istakbara fa qala in hadha illa sihrun yuthar in hadha illa qawlu albasar masal lim don khalaté ak dem bak dik lepp alquran da ko misal ana khalat khalat amul len lu meuna wax mujj ci ne ak njabar rek la ci lolu kon non lañ non def ngir taxaba deudal nit ñi ak sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam yemul won ci lolu dañ ca bolon di retan julit ñi ak leen kanget leg leg sayyidina muhammad ram leen ñu wax ko wax di ñaaw yoy yep alquran net li nako da nañ ko tuddé ab dof da nañ ko tuddé ab way kat ab njabar kat yoy mo wax yep lu ci ne tuddé nañ ko ko lu ci ne itam alquran net li nako dañ lañ ci da bolé itam lim da jangalé mom sayyidina muhammad ñu diko tuddé asafirul awwalin wala ne limi wax lepp ay waxi wax la jo xam dal tiaxane ma ngi ñëk ñi nga xamne da ko digg rek ci mam yi te dara wëru ci dara lu ci sax amul man non lañ doon yaqé li sayyidina muhammad di wax non lañ ko topé won yemuñ ci loolu dañoo tamulon di xoxatal julit yi ak di leen tek ay coona tamulé ko sayyidina muhammad ak mbolem ñi tuuboon yépp melane waxtu yi melane mi ngi sori xamna man dama yem fo rek ma ngi ci jeggu wat ci limako keni bo ndege ma tam def moy cione yi nga xamne mom lañ doon tek ak ni nga xamne lañ ko muñe ak fañ ca muju insha allah yalla yalla defal tawfiq nu mana am japp nit woyele ko ni insha allah ba kero bisba jota yi tam niñ ko waxon rek dañ ko def ngir manam magale ko wer wi nga xamne señ bi ci bom da ko fonkon da ci soñe itam xassere bi ñu don jang legi mu jess bu bo xolé señ bi waxna ci yu bare bare ci kuko magal li ci am mom bisu gamu señ bi waxne faman yu'azzim mawlida nabiyyina babil wada fala yuhasabu ghada fahtariman wa'azzimi masalan lool rek jarna diko dundal mom gamu gi daani kep ko xamni magal nga ko desu da hisab andak de ma amna bo ci waxon tay ji waxna jël bisset man nañ ci wax ci li señ bi wax ci gamma waye tay man na jël bobu moy ko xamni dundal nga bis bi yonte bi gané aduna desu da hisab andak fala yuhasabu ghadan lol nak dara gënu ko reey ndax hisab moy li nga fi def lañuy jël ben par ben diko calculer di xol lu bax li ak lu bon li bax bu uppe ñu man nga dem aljana li bon li bu uppe nga dem sa wax fekke nak dundal ko aduna ci ëll calcul bobu lepp duñ ko def sey mbir nga xamne dañuy jallal lepp jëlale lepp jéggal nako loolu mom rek doon di ko magal yalla defal taw fex nu bok ci ñiko magal niko señ ba bëgge ni ta'zimu bi sunnati ci daraje señ touba ligéem bëpp mo don ak jëfëm jëpp ci kaw suuf mo don li gër yëneñu bi alayhi salatu wassalam dafa wax

0: benn FM téeméer ak juróom benn yu tombalul dara.
1: Bismillahi rrahmani rrahim. Assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, ginnaaw bu ñu nuyoo ziara Serigne Touba, Serigne Muntaqa Mbacke, Khalifa General kullu murid, ñaanal ko fanu gudd lool, waxan ak wérgeeram. Yokk ziar Serigne Abou Baraka Mbacke, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadal, ak mboolem njabootu Serigne Falilou Mbacke gépp, ak mboolem njabootu Khadimu Rasoul, ak julit yépp. Ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziara ci turu jëmm ju sell ji ngeen jàkkaar lool, muy Serigne Abdul Karim Mbacke Makarimul Akhlaq, mum Cheikh Mohamed Al Fadal. Muy nuyu ñëpp, di siyaare ñëpp, di ndokkeel ñëpp ci weeru màgg wu barkeel wii ñu nekk, waaye di yokk ñaanal Serigne Touba, Serigne Muntaqa fan wu gudd lool, waxànd ak wérgeeram. Ginnaaw loolu nag, Serigne Abdul Karim ma ngi yëkkati kàddoom di yëgal mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ, kuy xarit di soppe, di wëlëre liggéey bu nga xamee ni si moom lay amal ci tool ya nekk Touba Boko, te mu nekk fa di liggéey liggéey bu am solo boo xamee ni si njariñi jaami yàlla yi képp moo tax. Mu woote fa nag liggéeyu mbay, muy bay ñax mi, mu war a doon gaaw bii ñu jëm 2024 ci weeru tubaab. Mu koy yëgal ñëpp, bàyyiwul kenn, bàyyiwul ñenn, bàyyiwul fenn, di ci soññi mboolem njabootam nga xamee ni si mooy seen jëwriñ ci liggéeyal Serigne Touba Khadimu Rasoul. Muy ñaan nag ñi nga xamee ni ñoo dëkk fu sori mën nañoo fanaan si. Bu dee ñi nga xamee ni si ñoo féete Ndakaaru, ku ci fanaan siwul, boo xëyee fajar am na départ buy amee Ndakaar ca PA yi, mu koy yëgal ñëpp, di ci soññi mboolem jëwriñ yëpp fu jëwriñ mën di nekk, nga soññi ñi nga xamee ni si ñoo ànd ak yow liggéey bi. Te képp koo xamee ni si tam dégg kàddu gi, nga jotali ko képp koo xamee ni si xam nga ko, te yow ak moom ngeen bokk benn pas-pas, bokk benn yéene ci liggéey bi. Liggéey bi liggéeyu mbay la. Kenn ku nekk xam nga jumtukaayu mbay, bay ba mu set wicc. Loolu la Serigne bi woote ca Touba Boko. Woote yeetem nañu baaxoo ànd ak moom, tuddul kenn waaye fàttiwul kenn. Kenn ku nekk na nga ci daan taxawee rek, Serigne bi ma ngi lay ñaan nga bàyyee ko noonu xel. Ñi dëkk Touba tem gaaw 2024 di bisub liggéey bi, ku mën a fajaru dem baax na. Ku ñëw fii ci buntu kër Sëñ Bétem, ay warta dina fi am. Ñu ànd ñoo ñun ñëpp dem ca liggéeyu mbay ba, bay ko bam set wicc, ndigal lu Serigne bi joxe ñu jëfe ko. Kon Serigne bi ma ngi ciy soññi ñëpp, ma ngi koy fàttali ñëpp. Xam na seen yéene ci moom, xam na jàpp ngeen ko jàpp, xam na ne lépp lu mu mos a dugatem ànd na ko ak yéen. Te liggéey bii bu fekkee ni ma ngi koy woote njariñ ak bëgg liggéeyal Serigne Bamba rek moo tax. Kon ma ngi ciy tàllal loxo ñëpp, fas yéene koo ànd ak yéen ni nga xamee ni si noonu la ko baaxoo àndat ak yéen.
2: Ni ko Serigne Modou Tall Fall waxee rek, wax na lépp. Xanaa li ci des kay mooy ñu xamal leen ne rek tool ba garab yi fa nekk dañoo am ay gutagut, ñu watu ileer yi ak gutagut yi rek. Loolu rek laa ci yokk, watu gutagut yi ak ileer yi rek, ndax ileer ak gutagut jiwowuñu. Waaw, loolu rek la de. Moo ngi ñaanal Serigne Muntaxa, ñuy sunu Serigne, yàlla yàggal ko fi lool, te may ko wér lool. Noo ngi koy bége ci sunu mbir ak lépp. Serigne Muntaxa lu mu wax njariñul nit ñi la, lu mu def njariñul nit ñi la. Noo ngi ñaan mu yàgg fi wér, di ñaanal Serigne boobu ni mu ko waxee, Serigne Sidi Mbacke ak mboolem ñu baax ñooñu rek. Serigne Modou Tall jërëjëf, ni li nga wax doy na sëkk. Xam naa li ma toog a tax ngeen bëgg ma sànni kàddu rek. waaye wax dëgg yàlla li nga wax dëgg liñ ci dolli amu ci. dama mënumaa wax lu ëpp loolu. jërëjëf.
1: Kon mbokk yi, ma ngi noonu. Serigne bi daal nee na ma ngi ciy soññi ñëpp. Jëwriñ yi nga xamee ni si nag ñoom la àndal di liggéeyal Serigne Touba. Te mu bëgg ëllëg lu ko Serigne Touba fay, mu bokk ko ak yéen. Xam na seen pas-pas, waaye xam na pas-pasu njaboot ngeen àndal di liggéeyal Serigne Touba ci moom. Kon jëwriñ ju nekk na soññi ak njabootam, njaboot gaa tem soññeente seen biir. Ñun ñëpp ñu bokk maase teew ci liggéey bi, ba liggéey bi set Serigne bi ñaanal ñu. Ñu fàttali leen ko gaaw bii ñu jëm lay doon insha allahu 2024 ci weeru tubaab. Képp ku daan jàpp ci liggéeyu Serigne bi tem, Serigne bi ma ngi lay bàyyiloo xel na nga ci daan jàppe rek, mu àndaat ak yow noonu ci liggéey bi. Ma ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di ñaanal ñëpp dem ci jàmm, delsiwat ci jamm te lepp luñ fa jëf ñu raté ci ak payib serigne touba khadim rasoul ak mbegum cheikh mohammed al fadal wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: jeri ngeen jëf mbokk yi nga xamni seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci touba sam samuk serigne barakhouradja are kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër serigne babakar lay di jangalekatu alcorane kenn ku nekk xam ko ci jangalam alcorane waye timit muy yëngu ci walu ñaan am lu ko ci yalla jagle lo xamne si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci lolu nga xamne si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamne si mom moy suñuy laaj kep ko xamne si nak ba nga jokko ki nga xamne si moy serigne babakar lay man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 serigne babakar lay ñu lay nuyu
4: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk talibé yi mbokk julit yi babakar lay touba sam bokhatul mubarak mo leni nuyu dilen ziar bu baakha bax
3: nga yeungu ci walu ñaan di jangale kato alcorane ci naka nga yeungo ci walu ñaan ngir ñi nga xamne ci ñoy deglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji dana njité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggon nañ ci ay leral ci ban anam nga ci yeungo
4: wa sofna bi waaw deug la lolu ngay laaj ak numa yeungo ci ñaan waaw dana la ko leral waye dama am tuti luma bëgga leral mo di nan la dikke ci man nan la ñaan gi dikke ci man bama man di di ñaan alquran gi mo jitu ndax man alquran sun borom momako jox ndax man sama lupp yi kenn teggu tialio nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banasi buntu bo ma ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré waaw ci alquran fofu nak fi la teud bo gudi xeyna sun borom ci man manam nga katna nak doore ja ay nak mo jekk bo gudi ma yewu ñu tektal ma dama yow jangale kat alquran ngay don lool nak xawna ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxe waye gudi ñaarel ga mu melni dama deg ay dongo yu jang dongo yoy na sun borom joxna bima ñëwé nak touba fekk fi cheikh salih mbake ma dem ci mom fekk njurul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox manako dama bëggoon samp daara mu ne ma doxal bama ñëw touba lepp dana bax loolu ma waxon bima ñëwé touba ma dem ci mom ma ngi dañu xamal ko ne dama bëgg samp daara bima ñëwé nak la ko am samp daara fi ci samu seigne barakhouradja daara ji juroom benn fukk nit la woon ay ci biir loolu am nañu xane xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam sun borom bi neenañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téméré nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bes andiatu seigne daara mu dewa ba dafa téméré nit ma jëlaat ci dama ci serigne chaliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dafa quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa daara yobba fa juroom fukki dongo bi nga xewé né dem nañ ba serigne bi wacc liggéey mom cheikh salihou mbacke ñibi aljanna ma dal di dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan ak mom mi neegal seigne fallu nekkal seigne touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ñu wëyelé ko comme na la ko seigne chaliw waxé ma ana seigne baara nak diko wëyelé daara yoy ba seigne bachirou mbacke mo aladji fallou mbacke dal di may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa seigne touba ma jëlat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgga xam ci daara yoy ba mako laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né fu ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma né su ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xel ñu ñëk dacc ci ay alquran suma ko déwé nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma no ma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma né tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét waaw so ma joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk non la ñaan di ke ci man
3: ci walu liggey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
4: wa bo amé jafé jafé nga ñew ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am bet wajal nañ la wajal wo lu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su may la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wërul wajal nañ la suñ borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yow mo mais inshallah dana savare mbir ma waye suma dawe ba xol xamné ke wajay wo desna dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
3: muy lu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galanko dila tej di tej sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
4: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam ban rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci dere dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa ganar xajo dama la ullo nga andi ko ci ci dugub ak li ci aju yoy ci ay sarax dal dana la ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sunu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñewu anga seené len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sunu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len neneen dama ñaan waye dama fajj nangam moy tulen ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroom fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da ngay ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safara rek dina ñaan yalla mu safara
3: ñi ngi fi ci Touba Sam samuk serigne bara khoré je are kaddi gi ci kër serigne babakar lay ngeen mëna jokk ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokk ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax serigne babakar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
4: waaw mbokk mi lolu ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma lim bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lamay jox adiya ja ne ma li la amut amé sarax na dina rek na sarax na waye wéxal ga la duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba paré ma do ne bu sétal loy jox mako
3: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñu mu jëm ci walu kayit
4: waaw mu dé walu kayit mu dé walu yaram wuy metti mu dé walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama nan la nañ def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal ko numu dé may la demal ba gis tan damal ba gis wër rek nga ñew nit sax da fay def ñew né ma lu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la lay jox man ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñëpp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba taxamu ñew ci man loolu yalla mako jox té yalla mëno ko toxal ci man bu ëllëgé jox ko kenen koko mu diko jox it man mu ko jox moy yërem ci doom adamé labiranté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fék yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu chaajo bu ca gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ko tire la nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba chaajo faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yokk la problème man du bako def yokk la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu babakar lay nga né ko dé do fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man na ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem am kay nga ñëw no andi jooni bobé wala jooni téwër yoy wala lu mëna man ñaan la ni sa yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngay dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw min ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay mar ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wécci ko joxat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma tam mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur manam li sa wërse ak mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah dal wax deug yalla teggu ci Allah de jaamu suñu borom rek la ci def
3: kenn ku nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayra njaay walu bayre ndjay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre ndjay
4: waaw fofu yi lima la fi tontu moy niñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na lool niñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew dal di nele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakar da am luñu ma def xolal ma baxam su ko defé duggal la ci kam go xamne xamo fofay joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeletuñ pour yalla lay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñi daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gaaw tan yax sax yu baakha baakha bax yo xamni ni su fekke ni ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo debé da nga gis ubé ko te li may wax dé yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu émission bo xamné dañuy mëna téléphone ni dima dégg insha allah da nga dégg amna xol dañ wax lo xamné sa waxuma lako waaw walu bayré ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé subhanallahu insha allah da nga wër rek sun waro na def lool bark dem rek ci mujj xamna duma tuddu turam waye mu may deg fu nek dam na fa waye bi mu dikke fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko tone sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wéré dafa tiya limbu takku ñoo ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubé go amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga tej rab day tej nit waw ñak set ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënu ma la ñaaral waw muy teju bo xamné ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk yebo waxé melni la fa né bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxé gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay joggé bobu na mënu ma ci dara mom wayé lu rab def wala lu loxo def bo diké insha allah dina la ci jappalé bu baaxa baax ba yalla fajal la
3: bokon na ci lima narona laaj da danaka andi goko ci walu leral muy ñi nga xamné ci dañ leena juggal walu liggéey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamné ci lu def lay doon suñu diké fi da nañu ci am li nga xamné ci mom moy safara ku bëgg diké fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamné ci mom moy samuk serigne bara khouradja
4: non bu doye marché okas ak la ko wërna mom dañuy dem bundu kër alaaji baram bakki mo lañu fallu waaw numéro 9 mo fa nek numéro 9 bo bo ci duguna samu serigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alquran di falay wacc rek sawr be manam apprenti ñepp xamnañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci table bu son bi den nek daara ji insha allah
3: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu neew doole ci walu neegu sey lu ñu mel dang ci yëngu
4: waaw neew doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy be nga xamne rab mo la ko def ak bi nga xamne do adama moko fi jema def ay pexé ba yalla nangul pexam ci yow waaw do adama mom lele muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolou mom dañ ko dañ bo ñewé dañ lay ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu new sey bobu day mën nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamne li ñu wax 1147 wala 1180 nangam nga war am ci mandiw momé xawa am problème so ñewé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama lay safara ci moy jaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiwuma la ci wara remplacer dan remplacer inshallah ci katum yalla
3: leg leg ñu gis keur go xamne ci day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni deme di indi galankol ci keur gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
4: da lay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da wax mo ku le la man na ko ray wala ma genn ko de dang koy toxal soko toxale ba pare dafa jubale ci keur ga jubale goge ngay def nak nga jey xamne yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo ko ci defere yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal keur gum nek di wala mbaaji mom bo ñewé mom insha allah ci la joxale la ngay jox nga def ko te yow yaay xiyat ñew ne ma gisatu mako waaw insha allah
3: muy lu am solo yaakar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouredia bu fekke dang fi ñew bo jele numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñewé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kassale ka naka non waye mi ngi fi ci arrêt cardi gi ku bëgg jokk ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
4: may siari ñep na mom la waro la ñëkke waye teyé ko yi buntu yi day am solo may siari mbolem ko xamne ni yaangi Touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fi to lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou barak ci wërou tedd wi ak mo wa kër serigne fallou mbake yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leg reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magal kasra yeb gi di ñaanal nak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waye la di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alaji fallou mu yag fi lol te and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci keur serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi te and ak wër rek lañuy def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall c'est mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu le bay fall nga rek dafa am ciofé gu re ci yow kon ma ngi ñaan ak mbollem khalifa bay fall yépp ma leen ñaan guddu fan ak wër ak muccele ak liggey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal ko julit yépp bi barka alcorane
3: adresse baangi fi ci touba samuk serigne bara khouredia are cadre gi ngeen meuna jokk ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jele tata numéro 9 bi fone ko keur serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jere ngeen jëf
5: cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram wu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilger gastri li lepp wa cabinet padium ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo wef lool jokkol ak wa cabinet padium ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubé Dakarou ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padium ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggey lu ci mëna doon wa cabinet padium ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: ñu jëfé ko kon sëriñ bi mang ci soñi ñëpp mang koy fatali ñëpp xamna seen yene ci mom xamna japp ngeen ko japp xamna ni lepp lu mu mësa dugatem and nako ak yeen té liggéey bi bu féké ni mang koy woté ndariñ ak bëgg liggéeyal sëriñ bamb rek motax kon mang ci talal loxo ñëpp fos yene ko and ak yeen ni nga xamene ci non la ko baxo andat ak yeen
1: ni ko sëriñ mortal fal waxel waxna lepp xana li ci def kay moy ñu xamal leen rek tor ba garab yi fa nek dañu wax may ay gutagut ñu wotu iler yi ak gutagut yi rek lool rek la ci yok wotu gutagut yi ak iler yi ndax iler ak gutagut joowu ñu waaw lool rek la de ñu ngi ñaanal señ muntaha muy jounu señ yalla yagal ko fi lool te may ko wër lool non koy bégué ci sunu mbir ak lepp señ muntaha lum wax jarignu nit ñi la lum def jarignu nit ñi la ngi ñaan mu yag bu wër di ñaan suñu bo mi nim ko wax señ Sidi Mbake ak mbolem ñu bax ñu rek señ Morta la jëf jëf ni li nga wax doy na sax xamna li ma toga tax ngeen bëgg mu sandi kat rek ay wax dëgg yàlla li nga wax li ñu ci dolli amu ci dama mënuma wax lu ëpp loolu jërëjëf
0: kon mbokk yi ma ngi noonu sëriñ bi daal nee na ma ngi ciy soññ ñëpp jëwriñ yi nga xamee ni si nag ñoom la àndal di liggéeyal sëriñ Touba te mu bëgg ëllëg lu ko sëriñ Touba fay mu bokk ko ak yéen xam na seen pas-pas waaye xam na pas-pasu njaboot ngeen àndal di liggéeyal sëriñ Touba ci moom kon jëwriñ ju nekk na soññ ak njabootam njaboot gaatem soññeente seen biir ñun ñëpp ñu bokk maasi teew ci liggéey bi ba liggéey bi set sëriñ bi ñaanal ñu ñu fàttali leen ko gaaw bi ñu jëm lay doon insha allahu 25 ak 5 ci weeru tubaab képp ku daan jàpp ci liggéeyu sëriñ bi itam sëriñ bi ma ngi lay bàyyiloo xel na nga ci daan jàppe rek mu àndaat ak yow noonu ci liggéey bi ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp dem ci jàmm dilciwaat ci jàmm te lépp luñ fa jëf ñu tate si ak payub sëriñ Touba Khadim Rasoul ak mbégum Cheikh Mohamed Al Fadal wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
2: jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne si nag ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Sëriñ Baara Khouradia are kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Sëriñ Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalem alxuraan waaye tamit muy yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fasiyene waxtaan ak moom ci loolu nga xam ne si ci la yëngu muy wàllu ñaan xam naa dañu koy jox mu nuyoo rek ñu dugg ci li nga xam ne si moom mooy suñuy laaj képp koo xam ne si nag bëgg nga jokkoo ki nga xam ne si mooy Sëriñ Babacar Ley mën nga ko woo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Sëriñ Babacar Ley ñu ngi lay nuyu.
3: Asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe yi mbokki julli yëpp Babacar Ley Touba Sam Boxatul Mubarak moo leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax.
2: Nga yëngu ci wàllu ñaan di jàngalekatu alxuraan ci naka nga yëngoo ci wàllu ñaan ngir ñi nga xam ne si ñooy déglu kenn ku nekk xam na ni jamono ji danañ yittewoo lu ni mel ku ci mel ne yow bëggoon nañ ci ay leeral ci ban anam nga ci yëngoo.
3: Waa soppana bi waaw dëgg la loolu ngay laaj ak nu may yëngoo ci ñaan waaw danaa la ko leeral waaye dama am tuuti lu ma bugg a leeral moo di nan la dikkee ci man nan la ñaan gi dikkee ci man ba ma man di ñaan alquran gi moo jiitu ndax man alquran sun borom moo ma ko jox ndax man sama lupp yi kenn tegu caali wa ne ma neel baa si muy marax waaye nag lépp loo xam ne li ko daree ci bàqara ba naasi buntu boo ma ca wax rek ma wax la cay jariñe ak la nga xam ne moo cay digle ak la cay tere waaw ci alquran foofu nag fi laa tëdd ba guddi xëy na sun borom si man manam nga kàttanam ak doole ja xëy na moo jëkk ba guddi ma yeewu ñu tegtal ma ne ma yow jàngalekat alquran ngay doon loolu nag xawoon na maa yëm ca jamono yooya nag bañ ma ko waxee waaye guddi ñaareel ga mu mel ni dama dégg ay dong yuy jàng dong yooyu nag sun borom jox ma bi ma ñëwee nag Touba fekk fi Cheikh Saliou Mbake ma dem ci moom mu fekk njurul waxtaan ak moom siyaar ko mu am lu ma jox ma ne ko damaa bëggoon samp daara mu ne ma doxal ba ma ñëw Touba lépp dana baax loolu ma waxoon bi ma ñëwee Touba yi ma dem ci moom man dañu xamal ko ne wala bëgg sampi daara ma ñëwé nak la ko samp daara fi ci samu señ baara xureja daara ji juroom benn fukk ni lool ci biir loolu am nañu xamne xawon na leena yëm ndax ni ñun bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen yaakar dafa ne daara ji du way daara ji na bimu dewe ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess andiatu señ daara mu dama ba dafa téwéri nit ma jëlaat ci dama ci serigne cheliou xamal nako dama bëgg am pinch mu daxuma carte buñ wax yasbul khulub ma dem sampar fa daara yobbar fa juroom fukk dama bi nga xewé dem nañ ba serigne bi wati liggéey mom cheikh saliou mbake ñibi aljanna ma daldi dem ci cheikh mamadou lewé waxtaan mom mi neegal señ fall nekkal señ touba ma ndé waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyelé ko comme ne la ko señ saliou waxé won ma ana señ baara nak diko woyelé daara yoy ba señ bachirou mbake mo aladji fall mbake daldi may jox fele ci bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa señ touba ma jëlaat ay dongo yobbaat fofé ma am dal ci gattal dal yalla dogal na ñenti daara yi ni la démé té ñenti daara yëpp nga dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaje dina la ko léralal waye walu ñaan gi ngay wax ni mu dikké ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawa yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dikké mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak no dikké rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwéré nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax man awma tarjuman man sama ñaan ma ngi ci fan wër ak ñent way awma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def wa wala mané tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba ki pétaw dédét wa so ba joxé lo rek da fay melni yokku gi yax yi bo waxé jox la ko ba téé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yékk lolu ya nga di ci sama
2: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da nga yëngu ci li ni mel
3: wa bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal lay la met wajal lay la wajal wo mu may wax nak sa wajuru jigen way tax may wax su way la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wërmu la wajal nañ la suñu borom may na mané dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana savare mbir ma way suma damé ba xol xamné ke wajay yo dess na dama le masla ak yow ba gantal la waye duma la ko wax nak wa
2: muylu am solo di setlu bo xamne si setlu bu am solo la kenn ku nek xamne ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño di la galankor di la tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni demé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
3: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawan mo la yor bu dem ben bedan ak rawan wu mëna doon rek dana xam rawan wi la yor bu ci am xara xajo ci deret dama koy dama la koy ullo nga andi ko ci sa ganar xajo dama la koy ullo nga andi ko ci ci duggu ba lu ci aju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo nga andi ko waye walu fayma nangam mom ñewumako ndax li tax ñewumako dama xamne sun borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong kuy ñaan nak ñiñu engagerene len fayma nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy sun borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama nan len ne len damay ñaan waye damay fajj nangam moytu len ko ndax fajj mom yalla rek kay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé ne yaakar na la ci ñaan ñew ci yow am aw fukki daraw aw juroomi fukk wala aw témèr nga tass yaakaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamné mo taxone ngay def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ya ñaan mom boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow no diké rek bo diké inshallah dina jëma sét sey mbir suma ko mëne safar rek dina ñaan yalla mu safar
2: ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khoureje are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamné ci ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
3: wa mbokk mi lolu yi ki nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñëwé ma xol ko walu keuyit ak yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi lam may jox adiyé ja ne ma li la amu amé sarax na dina ko ne sarax na waye wéxal ga daam duma ko laaj mu ko ta jorut kayro inshallah waaw il faut ko mu jot kayro ba pare ma doone bu setal way dox mako
2: kon dal nit ki boko ñaanale bala muy joxe dara day dem ba jot la nga xamne ci mom lay liñu mu jëm ci walu kayit
3: waaw mu re walu kayit mu re walu yaram wuy metti mu re walu rap lu meena doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may deg kenn ku ci ñew dama naan la nañ def sarax sangam ñu def sarax ba nga ma wéxal gu numuy dañe may la demal ba gis tan dawal ba gis wër bo gisé wër nga ñew nga jox nit sa da fay def ñew ne ma lo lay jox man di alhamdullilah rabbana la la lay jox ma ko sétal lo man da nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla ma lako toxo ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox moy yeeram ci doom adamé labiranté ak ñom daf may gëna ndax dama wax ni ñaan fek yaangi xol posa waji wala calpem bi wala compte bankam fek yaango xol rek ñaan gi dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala lamay dundé la yalla la koy jox bu taxajol bu ja gatch len gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw ni ku tire ala nga jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dimbalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man du bako def yok la problème moy lan yow yaangi dem ñëw am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs nga am sa poste ñu tuddu Babacar lay nga né hé ko dé do fa démé 100000 francs lay la wala 50000 ko man dégg na man ñaan waye ab jooni dong la am té duma dem ankay nga ñëw na andi jooni bobé wala jooni téwé yoy wala lu mëna man ñaanal na ni ca yëkëti sama gatt rayal ko ndaysan waaw mu ngi dégg rayal ko sama gatt defal ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kaw ne ma ñaata la lay fay ma ko ñu wala ko tur lo def baxna mu daal rocc la ma doon jox wéccé ko jox ma la gëna neew ma santé ko yalla taxal ne yalla suñu borom suma ne ko jox ma taam mu jox ma ko kon la ca téggé ca lolé du nekk sama mur wala li sa wërs ak mom la ma jox kon man daal sama ñaan daal teggu ci xaaliss teggu mu ci Allah daal wax deug yalla teggu ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
2: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool taku djublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
3: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek doy neex na ma lool nit ñi dañ koy tuddu way bari nañu ko gëmut da ngay gis ko xane day ñew daal di neele man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xolal ma ba xam su ko defé dugalal ci kam go xamne xamoo fofu joge waaw manam fi ni lu bare li tax sax ay bayre yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ni ci bopam jeeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ni bari fi dañ jaami yalla ñuy daway geumatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bayre mom amna ci yoonu yu gawta neex sax yu baakha bax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la lama lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da nga gis ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fanu erreur waye bal mo wona neex tay mu emission bo xamne dañuy mëna téléphone ni duma dekk insha allah da nga dégg am no xol dañ wax lo xamne sa waxuma lako waaw walu bayre ak walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour mu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun walu na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko toné sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu ngiré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma néma amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe go amna fi xam nga teju du nit dalay liggey re nga tej rab day tej nit waw ñak sat ci yaram da ngay tej nit da na am teju bo xane nak mom so xasse teju bobé man mënuma la ñaanal waw muy teju bo xane ci tilim bu ñëk yalla tilim yu ñëk ya bo waxé melni la tane bo xasse gass gëré jamono wala ngay waxé gëré jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobé fo nga lay jogé bobu na mënuma ci dara mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal lako
2: bokon na ci lima nara leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen ci lu def lay doon suñu dikke fi dinañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël

0: day boñe day la ci ñaanal ci carton yalla mu dañ walu walu new new sey bobit day meñ nañ ko dindi ci carton yalla buñ ko ñaané yalla yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xane liñu wax 1147 wala 1180 nangam nga wara am ci mandiw momé xawa am problème so ñëwé ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci savara ci moy jaaw nga digo yeey bala kilo gerté ba jeex mandiw ma la ci wara remplacer dañ remplacer inshallah ci carton yalla
1: leg leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nekk ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dañ ci def ay ñaan
0: da ngay toxal rawat wa rawana ci bopam ngay toxal da rawana ku le la mëna ko ray wala ma gënë ko né da ngay toxal soko toxalé ba paré dama jubalé ci kër ga jubalé gogé ngay def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo xoci defé ré yalla nga naw rawan mom dañ koy toxal bu dëgg mom dañ koy toxal dëgg mom yalla may nañ ci mom dañ koy toxal kër gum nekk di wala mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah ci la jara la ngay jox nga def ko té yow yaay xiyaat ñew na ma gisatu mako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar naani dégg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alquran so ko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka nonu waye mi ngi fi ci arrêt card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
0: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye ko yi buntu yi day am solo may siari mbollem ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mourid di ko ñaanamu yag fu lool te wër serigne muntaha mbake di ñaanal it serigne abou baraka ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal seen fan te yagal leen ci seen taxaway bu leer reey bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal ak mbollem kilifa yi ci dëkk bi bayiwuñ kenn waaye nag di jël sama sang bu tedd ba serigne bashirou mbake moomu alaaji fallu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ndax wax dëgg yàlla mooy sama bunt ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yàgg fi te ànd ak wér rek la ñuy def di ziare xalifa maam cheikh rahima fall c'est maam cheikh moom man yàlla dafa dogal dama am nu ma mel ci moom ba ku ma gis ñu ne bàyyi fall nga rek dama am coofe bu rëy rëy rëy rëy ci yow kon maa ngi ñaan ak mboolem xalifa bàyyi fall yépp maa leen ñaan gudd fan ak wér ak mucc ak muccale ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla nañu ko yalla defal defal ko julit yépp di barke alquran
1: adresse baa ngi fii ci touba samuk serigne bara khouradja are kàdd gi ngeen mën a jokkoo ak moom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 soo jëlee tata numéro 9 bi foo ne ko kër serigne babacar lay jàngalekatu alquran dinañ la fa wàcce jërë ngeen jëf
2: mbokk yi yi ni ngi diglu rajo benno fm ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu rajo
3: serigne touba di tekki ci ibe fall da ngay ruxal sa wax ñu ko ak serigne bamb sa wax ji dafa yàgg

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport
1: billahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashabihi wa asna khadimihi dawir ridwan wa tamkin bokki juliti bokki talibi ñi am bekte bu baakha baax di len nuyu ñep len ziyara ngi len ndokel bu baakha baax ci wër yi nga xamne moy wëru gam yu ñu nek di jital ci ndokel gi ak ziyar bi nak ki nga xamne modi kilifa bu baax gu tedd gi ni ci kanam njabotu serign bi di cheikh mohammed al muntaqa ibn cheikh mohammed al bashir diko ñaanal suñu borom yagal ko fi lol te don li wëram ak ki tawfiqam ak bayiko ko xelam ak sagom te depp ko katanitam ba limu yene liggeel serign bi lepp bu liggey ko ci sagom ñu ngi koy ndokel mom baax mu cheikh mohammed muntaqa ci wéru gamo bi waye diko ndokel tam ci bisu gamo bi di jaare ci momitam di ndokel mbollem kilifa diine yef rek ne ci rew mi di ndokel al alamul islami ndax gamo ñepp ko bokk señ bi li ci am wal lool waye ñepp ko bokk ñu ki ndokel ñepp señ mor xamna ni ngi ko waxe waxtaan ci digënté señ bu mag bi ak gamo moy waxtaan ci digënté señ bu mag bi ak rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax serigne bi ni ngeen ko xamé rek ci bëgg gi mu bëgg yalla bëgg bëggel gu kawé ci la bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci bëgg gi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci la bëggal lepp lo xamné lu aju ci yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ci la bëgg alquran ci la bëgg sunnah ci la bëgg ay sahaba ci la bëgg aw xéetam mom daal lepp lo xamné dañ koy tuddu di tuddu rasulullah sallallahu alayhi wasallam serigne touba bëgg na la ngir bëgg gi mu bëgg yalla waye ngir bëgg gi bëgg rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci bir loolu nak ci la bëggale gamu gimmi wëru ci bopum dafa sopp lool fonk ko lool rawati na nak bis bi nga xamne moy bis bi nga bi sallallahu alayhi wasallam feñu jamono bis bo xamne bu du dara sax feñ gi ci xéewal gu mag gogu feñ ak yermane ji rek joju nga xamne bi mu ñëwé jamono rek la lepp luy tiaxaan mab deug jokk gëna jokk jëm ci kaw leer jolli ak reer dal di soufé ba faw pour won dara itam rek lolou jarna su bis bi ñewé ah ñu diko fonk diko magal waye serigne bi mom da ci amone jégg lak bopam motax mu daan yitté wo lol wéru gamma ni nga xamé né da ci woné ak bëggam rasulullah sallallahu alayhi wasallam lolou manes nako tambulé ci nim daan téro wér wi xamné su wér wi masala téro sax da daan def kiko ñëkk yégal ne ko wéru gamu teruna koku mom dakoy neexal señ mag bi dakoy neexal mom dako neexal bu am solo ba nga xamne dañ koy jëkënte sax su wéru feñé ngir gaaw xamal ko ndax xam nañ la nga xamne mo leen ci lañ ci mëna amé ci ay xéewal yo xamne day bayiko ci mom te lepp xol bu sedd lay andal naka nonuy daawul yam rek sax ci kiko ñëk wax manam ne ko wér wi taruna waye ci biir wér wi yépp mbolem ku ñew sét ci ko séré ci ko dana la soti ay xéewal soti la ay may ba amna sax barki talibé dañ dan nek ba wéru gamma téru ñu ñew garal ko seen soxla ngir xam nañu soxla suñ ko garal ci wéru gamma mom dana ko fajj insha allah taala lolu mar daawul dello ben aajo ben soxla rawat na ci wéru gamma wi nga xamni nak mom moy wér soppem bi sallallahu alayhi wasallam motax bu su wéru masanteru da ko daan taliful ay qasaid yo xamne da cey ci téru wér bi diko tatagal bo demé ci diwanu mawlud diwan bi nga xamne diwan mawlud yi la xassidi yiko ubbi rek dañ ci fekk bay di firndel lolu li nga xamne su wéru ko masanteru day talif ya khairu dhaif yu mel non ak yu xet ak mom su wéru gamu masanteru itam non lay talif qasida yo xamne da ci tarhib da ci tatagal wéru gamu di wax rahabt ta'ziman bi shahr al muntaqa alayhi taslima munil al irtiqa mangi yaatal mangi wax marhaban di teru ak dalal jam ngir magal kan weru muntaqa sallallahu alayhi wa sallam jakar lo wer wi diko wax nako yow kat ken munu la ñaka teru ken munu la ñaka teral ndax da nga begal kep ku ragal yalla kep ko xane borom ko ragal yalla rek bo feñe rek dang koy begal ndax day xamni weru soppe bi yalla bi de nga teruna wéru xéewal teruna te yow it yaay ndamal leer yaay maanaam yaay ndabal leer yaay ndabal tànn ak set ndax ki leral jamono ak yalla tan ci bir mi def yépp mu gënal ko ñëpp ci manana ci yow wër wi ci la feñu jamono warana ko basharta ya rabi'a kul zi tuqa ya zarfa nurin wastifa'in wa intiqa dem na balan ko sax nak ni nga mel mënon na ñak mel faaw ñu di la téro ka téral ndax dañ ñoo baxé andil ñu ki nga xamné ci li wessu mësu ñoo xam ku melni mom manam yalla mësta sak ku melni mom té li ñew itam xamuñu ku melni mom ya man habana billazi lam yukhlaqa nadhiruhu wa abadan lan yukhlaqa kon gis nga ni nga xamné non la daan téro wéri diko wax nak kon nak laka aqulu marhaban lil muntaqa ya man hababihi wa a'la irtiqa kon ma ngi lay wax ni daal jamm ye wéru gamo té daal jamm gi ma lay daal jamm kat dama koy def ngir soppé bi nga xamni mom la yalla tan muy muntaqa di sallallahu alayhi wa sallam yow mi nga xamni yañu ko baxé té kawel ko ak kawel gu yëkëtiko daan na wessu sax diko daral ak diko téro ko tatagal daana ag ci di sant yalla ci wéru gamo su wéru gamo ma santéro di sant rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci doolo alayka ahmadu allazi qad atlaqa kulli liwajhihi wa lastu mumliqa ma ngi sant yalla ci wéru gamo yalla mom nga xamne sama lepp moko boyal jëm ko ci jëmum je te doonuma ko xamne kuy aajo len wala kuy soxlaal kenn wala kuy dem biitew mbirum kenn ndax lima soxla lepp yalla joxna mako kon non la ko daan tero ci ni mako waxe daan ko tatagal waye daan begalit julit ñi daan begal talibé daan fajj aajo yi kepp ko xamne garal nga ko aajo ci bir wër wi tambu nak diko dundal nak kon lolu moy kon xeyna ñaarel tombe moy nim ko daan taxawé ak nim ko daan dundalé waxuma bisu gam bi dé waye sëriñ bi mom wëru gam wi yépp la daan dundal lolu da ko wax waxit li tax mu diko dundal daani ila ihya'i dha ash-shahri kawnuhu li khayri al-wara dharfan hawa kull sudadi néna li tax may dundal wëru gam mo wër wi yépp dha ash-shahri la wax manam dal yawmi wala de nga yowmal mawrid dafa dha ash-shahri daani ila ihya'i dha ash-shahri li tax may dundal wër wi wër gam moy ne wër wi dafa don ndab zarf ndab la lo xamne dafa ëmbu lepp luy ak cang kul sudat lepp luy ak kawé rek lepp luy ak cang rek ci fété kaw rek sallallahu alayhi wasallam mom ko wër gam da ko ëmbu li khairil wara nak ëmbal ko ñeël ngeen jibindeef ne lolu motax may dundal wër wi yépp daana sax woné né wër gam suma sané téru li ni ru tawat ci mom ak luy niru tayel ci mom señ bi ko na xamne mom mësta tayel ci borom mësta tayel ci yëneent wi waye ci waxin wi day tuddu batu kassal di tuddu batu marab tawat xeyna ñakku na daana ko gar waye ak njambaram ak muñum daana tax ba ken daaw ko xam ci mom waye neena nak su wëru gam ma santeru mom neena sama tawat ak sama tayel ak yépp wër wi da koy dindi ya khayra shahrin ja bi khayri musali adhabta qat'an maradi wa kasali yow ya yow ngeen di wer wow andil nga ñu ngeen di mindeef wala ngeen di kuñ yoni yow day dakal nga ma sama tayel dakal nga ma sama tawat ci lu wer waye dakal nga ma itam sama tayel waxna ko ay yoon ya khayru shahrin ja bi khayri mursali mubashiran ma hawta anni kasali da nga ñew di ma begal waye da nga far itam sama tayel yow mo ci far tayel gi mais dañ ci boole sax far njaqareli far de nga luy nuru ngeelemte ma don ku muccu ci kersa ak gatch ak adina ak alakhirah anni mahawta kasali wa wajli wa hayrati da asmatin min khajali kon day melni ku jakarlu djum wer wi lay waxal de jakarlu djum ku jakarlu djum te seigne moussa nga waxon nako ci geejge wana bisiyek wereek yep dañuy soppalu ko ay djum di kharadati diko dikkel seigne bassirou nim ko waxe ci bi mi wax digeunte mak wer koor neena seigne bi wer koor rek wer gambo yep dañ dan don ay djum taxaw ci kanamam diko sédel ab ligéyam ci kanamu borom motax buy wax ak ñum day melni kuy wax ak jëm ju am ruh am yaram am lepp bëcc momu wër wi yépp la ko daan am day wax sax ne sama téxé sax manam xol bu neex bu may am ak banex bu may yek likoy gëna fessel ba ñëpp diko gis moy wëru gam sa'adati azharaha rabi'u al-awwal alladhi huwa ar-rabi'u huwa ar-rabi'u yu jumu jana day wone it ne ni gam ni wëru gam tollu won ci mom nga xamne neena li ngeen di wax ab lolli nga xamne su ñewé de nga nayet bi day bu fekke nak bi da baxé wali am manam de nga dugub ji ñor de nga ndimo am nit ñepp yek nataangi ñepp yek xewal neena man sama lolli moy cheikh rabi' al-awwal huwa rabi' neena moy deug deug lolli ci man ne ko nak yow wer wi dang ma surt nak sax guddi gi nga xamne ci sallallahu alayhi wasallam feñ jamono mom neena yow mom dang ma jaglel nak banex ak neexitu xol luma yek ci xol lo xamne neexit wi gaccel na lem waaw wajjaha li mawlidu khayri mursali halawatan tukhjilu ta'am al-'asali wa uhanu ko ci benen beet ila yaqut mukhjilan lil'asali min khayri rabbin khayri baqin mursali demna sax banako yow weru gam sax dama la amel aq do xamne buru mako matal luma la tag luma la kagn luma fessel say may luma fessel sa bis bi nga xamne moy bisu gam bi lutax ma matal mukk sa aq laka alayya ya rabi'u haqqu dunaka ma anta bihi aq nga xamne lolu boko don top ci fann go rek du yaato yaatu la mu ñew nak ci ni nga xamne non la ko don non la ko don dundale dundal gi wax nañ ko ne wër bëpp la ko daan def waye serigne touba ci minum bopam daf ñoo xamal ne ko teela gammo la naka jek daan gammo bu xamé ci zahir ba ni ko noppé gis waye gammo ci wote ko ak dajale nit aw nit di leen dello ci yalla ñuy tuddu yalla di jang alquran di jang khasir anam gogum mom neena teel nako def lol bi wajurum bu goor joge rek danaka ba ci deewen ci rek mu joge mbacke kadior ñew mbacke bawal wax nañ ni fofa danaka fa la ñeek defé gamb go xamni gamb gu fessé duha danaka netlu bas musa duhaari danaka fa la netlu bas duha danaka netli di wax di yem gamb ga na mbolo ma bare won ak nag yaak yep leen di ko dan waxtani lolou ci mindam moko wax mo wax ne ahyaytu mawlidan nabi min athashi wan qadali fawqa al munafi hamsashi dundalna gammo kagn la ko tambule dundal ci atum asas asas danak ma nga xane moko yoon wi ñoo mass rek bi yoonu murid wala bok wote bi bim tambule ci at moma danak rek ndax ñi dañ wax sas ñi di wax asas moy 1301 tan danak du sori ay 1882 wan qad li fawqa al munafi hamsashi way nak neena lima bëgg deug deug nak ci gammo ak lima ci doon mebet nak mang ko am nak ci mujju gi bim manam nekk jaarim nak muy hamsash bo moy 1345 nga xam danaka 46 rek danaka la tollu ci at wala at manke la fi amat dal ñibi ci Touba waxat nako ci khasside yi nga xamne da ko daan jaglel wëru gammo nga xamne sa bu gammo téré lu bokul ak dajale gi man dajale talibé ak julit ñi di ko fessel di jang ñu jang alcorane qasida di def ay bernde waye da koy gennel ay qasida yo xamni ne lolu man ko tambuli ci asas ji ma tambule gammo rek ci la tambuli gammo gu jot ma genné ay qasida yo xamni gammo la koy jaglel malaktu mawlidan nabi min asashi kitabati wa qadani min jaysashi wax wala bok min jamsashi manam momalna joxna gammo dal amal nako momal nako liko dalé ci asas moy kon 1301 moy at mo ngi waxon légui waye néna waqadani min jamsasi sun borom mi momat nak jox ma xéewali ma don yakar ci gammo ci atum 1343 kon 43 kon ginaawi togan fi danaka ay manam ñettat yoyu tek tuti soga ñibi ci Touba dan soñni nit ñi nak ak talibi rawatina kilifa diiné yi ci ñu fonk gammo dem na sax wax né gammo kilifa yi nga xamné ñoo né ci kanam mbolo yi dundal gammo daleena war ñoom daleena war bo jangé jissul xulu andina ci loolu bi muy tambali di wax ci gammo ak maggaayam ak niñ ko wara defé ak soññe bi lam jëk xam lu moy gammo dafa mag gan ak jamono sallallahu alayhi wasallam dafa mag dafa am barké dafa am worm motax maggal ko ak dundal ko dafa war ñepp la war waye neena ñim gëna war moy ñi nga xamne ñoy jité mbolo yi mawliduhu mu'azzamu mubarakun muhtaramu ta'zimuhu yanhatimu ala zabi taqaddum dal nak tambuli nak di xamle nak nuñ koy defé nak té mom non la ni mu ko jangale ci jissu non la ko don defé moy ta'zimuhu bis sunnati moy magal ko ci anam gudu pok sunna cheikh salihu mbake dana wax ne ta'zimuhu bis sunnati tekewul ne mag manam gam sunna la dedet waye len seigne bi da bëgg wax ne kuy gammo té defé ko ci anam gi depp pok sunna anam gi depp pok sunna moy lan moy go xamne bida du ci am podu ci am xexan du ci am ak moy kon ken waxale wu ko lu ñuy def tuddu yalla jang alquran jang qasida def ay bernde nepp li siratu mustafa sallallahu alayhi wasallam moy ay jaar jaar lolu defena cheikh sirage malik ci tiwawon waxon lu mel nona ala azimu laylal wiladati hasbatan idha lam yakun nahwa al haram udur neena na ngeen magal leen gàmm su fekkee lu araam du ca rax gàmm leen ba mu neex leen bu leen kenn teeg tey gàmm waaye li féeg nag lu xaraam du ca rax. loolu la Cheikh Khadim wax fi tanzimuhu bi sunnati, magal daal gàmm maanaam dundal gàmm ci sunna daal. ku ko def lam lay njëkk a jural mooy bu ëllëgee da lay yóbbu àjjana, yaquduna lil jannati, te du yem ci yóbbu la àjjana waaye bi hisdiyaadul minnati, nee na xéewalug àddina gi ci lay dolli ko du yokk. li muxlisin muazimi, ñeel képp koo xam ne yaa ngi sellal tey màggal. gis nga kon dafa am saaf, mooy ki koy def yem kii gàmmo na ko def ngir yàlla te na ko yëg ci xolam na ànd ak yéene ak pastif daal tàmbu di nag di wax nag nga neeli gàmmo kii gàmmo li mën a witte ci gàmmo meññet ni fa man yuazim mawlida nabiyina babil huda fala yuxaasabu gada fahtariman waazimi. mekkate sëñ ci baa moo ñu xamal ne kuy gàmmo te defe ko ci anam gi dëppoog sunna bu ëllëgee kenn du la xisaab. moo tax mu ne kon warmaalal guddi gàmmo te màggalal guddi gàmmo. nee na yemul foofu de képp koo xam ne yaa ngi gàmmo di màggal gan ak jamono ak sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci maqaama yum lay jox mooy danga mel ne ku shahid ku fekki xare Badar xeex shahid te loolu maqaama mu rëy moo xam ne kenn mënta xam na toll ëllëg yumul xiyaam shahid Badar maanaam Cheikh Badar kooku Soedaw Badar ku ne xam na seen maqaam ni mu toll. te nee na fa man yuazim mawlida xayri al baraya ahmada fa ka shahidin shahida badran bi xayri wahami. te ne li ma wax damaa leer ne bi xayri waham du defle du foog du yaakaar lu ma leer la loo xam ne dama ci am lu ay firnde. daal di wax ne képp koo xam ne yaa ngi jël sa alal di ko dépensé ci bisu gàmm ci guddi gàmm te boole woo ci ak yàq donte ab dërëm la nee na yaa ngi mel ne koo xam ne da ngaa fekke bisub xonaynin ba fekke bisub Badar ba jàppale sallallahu alayhi wa sallam. seetal li rek fa innahu fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharrafi maalan bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu ka man xadar yowma xonaynin wa sabar wa yowma badrin wa nasar xayra alwara mufahimi wala xayra alwara almufahimi. yëpp mën naa nekk mu am alif lam wala mu am yaag ci mujj ga. mooy kon ne képp ku koy def kuy gàmm daal di dépense alal ci gàmmo yow moom dayaa ngi mel ne ku fekke huneen yaa ngi mel ne ku fekke Badar. gis nga topp na ko ba maanaam bayit yee di jeex di dem na sax bay wax ne koo xam ne su gàmmo jotee sax nga jël alquran jàng ngir barkeelu wala nga jël xaside jàng ngir barkeelu wala nga jël al barzandi jàng ko ngir barkeelu wala beneen bu mën a doon burdu bu mën a doon nga def ko ngir jublu ci tabarrukan nee na da nga gis ak dolliku ni muy yokke say mbir ni muy yokke ak ni ngay jëmee kanam ci at mi ba faw wa in ala ma in quri mawlidu xayri al bachari. loolu mooy ki nga xam ne dafa jàng ba noppi tuuli ko ci am ndox fa surbu bil mutahari yakuffu kayd al murghami. nee na su boobaa na ndox ma nga jël la nga doon jàng alquran ji wala xasir ji tufli ko ca soo ko naanee day leeral sa xol di dox si diggante ak seytaani day dox si diggante ak seytaani. daal wax ne wa man ala cheyin qara mawlida sayid al bara tabarrukan fa sa yara numuwahu bil fadrami. waaye dama jëkkoon wax nga xam ne da ngaa jël alquran jàng barkeel donte benn isib la wala benn qasida comme gisbu sin abdasis dabbaax dégg naa daana wax ne sa maanaam sàllaaw gisbu de doy na gàmm gisbu rek doy na gàmm waaw nga jëg gisbu jàng ko rek waxuma na nga boole si maa bugu muqaddimaat nag daal di da ngir barkeelu tabarrukan ngir barkeelu rek mais da nga gis ni nga xam ne noonu ngay yokke ci zahir ak ci batin. daal di jeexal bay di daal wax ne ixyaau mawlidi al bashir yaxmi al ayaala wa duyur fihi shifaun li sudur li kulli haajin yantami. nee na maanaam dundal gàmmo daal suñ Cheikh Khadim nee na dundal gàmmo ci anam gi dëppoog sunna day aar njaboot gi di aar kër yi di ko dundal te nee na saafaraa ngi ci jàngoroy xol yi ndax saa buñ gàmmo ba noppi jàngaat siratu sallallahu alayhi wa sallam ndax moom Cheikh Khadim foo ñu fàttali ni mu ko daan defee nga xam ne boo seetloo jamono yi at yi boo demee ci jumaa Touba ji wala nga dem fépp foo xam ne ëtub Touba la Touba Darul Mouti Touba daal su mën a doon ba Njaareem da ngay gis ni suñ Touba daan gàmmoo Njaareem noonu la ñuy gàmmoo te mooy dañuy jiital jàng alquran ju bare bare bare bare buñ noppee daal di waxtaane eslëf ci lan mooy gàmmo ak lan mooy solof gàmmo ak lan mooy njëriñal gàmmo buñ noppee daal di def ay kuréel yoo xam ne naka suñ bi daan defee ci Njaareem nga xam ne maanaam sëñ bi Samba daana ko jiite ñu def ñetti kuréel yoo xam ne ñii dañuy jàng jësbu ñii di jàng muwaahibu ñii di jàng muqaddimaat bépp kuréel bu ci nekk di jàng fukki bayit ak ñaar buñ jàngee fukki bayit ak ñaar ci xasida yooyu ñu wax noonu daal di taxaw bat zan jiw bi nga xamne moy net li jaar jaar yi sallallahu alayhi wasallam bam feñegul jamono ak bimu feñe ak biko yalla yonne ak xex yek yep mu diko netli ni dal koko dal jël ben buntu dal koy netli waxtane ko ni dal koy dal de nga julli su mustafa sallallahu alayhi wasallam andando ko bu noppé ñu dal delu wat ci qasida yi dal defat fukki beet ak ñaar ba qasida yi jeex barzan jiw bi jeex cheikh khadim non la ko dan def ndiarem nga ne kuñ wax señ am sutulo wax nañ ni mo dan jitt barzan jiw bi ak sax lu bare bare mana ci gamu gi señ ma samba dan taxaw njangum qasida bi daari kamil di ñoom tam fete wu njangum alquran alquran nga xamne lu mu neew neew mom ñaar fukki kamil ci ñoom ñet faaw dañ ko jang mom léré mu upp ko su ko defé nak ñu sogati nak kon non la señ xadim dan jangé non la señ xadim dan santana ñu diko gamo diko jangé qasida yi diko jangé alquran ci xamna kon lolu xeyna man na ci doylu ci rek ni nim dan dundale gamu ak nim ci soñé ndax soñé bi mu soñé ci gamu ci gis bu warna tax képp ko xamné mbégum señ bi sebega nim ko waxon ci magal su gamu ñëwé li señ salu waxon lolu bañ la dal moy bisu gamu ñëw nga yamalé ko bis bako jitu ak bis ba ci top señ salu lolu dara jëru ko ci adina ndax ku bax ki kat cheikhna al khadim suñu yaakar ni la fonké won gamu ni la ko dan magal itam dem na sax nak ba suñu borom nak jox ko ci gamu kon ndax nim ko dan dundale ak nim ko dan fanke mu jox ko ci mbod mo xamne neena mbod mom dafa wara neubut manam wërta fay li mawlidil mukhtar sirrun yuktamu id sawnuhu anil wara yanhatimu ndax neena ñongal mbod mom ba nga xamne du feñ ci manam ñepp du ko xam neena loolu mom da war mom da war motax yoyé mo don tuddu ci ginaaw moy feñal gi gamu di feñal ak taxem ak yoyep da wat dafa bok ci yenn yi nga xamne fonku gum fonkon gammo taxna suñu borom defal ko ci lo xamne ah neena lolu mom nekul lumay wax waye lumay sante yalla rek la kon nonu nga xamne nak non la fonk won gammo non la ci yere njabotam ba tay ji bim fi joge ci zahir laq suñu beutitam eutu keur señ touba bo dem wala njabot señ touba go dem su gammo jote non lañ ci dundale tay ji wa darul mu'ti di wa ka cheikh señ manam mam cheikh ibrahim ku ne xamna ni ñoom duñ xaar ba gamu ñew sax par at ñuy gamu ñoom semaine bu jot ñu gamu té lool ndigal li mi ngi bay ko ci ku bax ki cheikhna khadim altine manam guddik altine gu jot dañuy gamu wutal lañ ko sax fuñ koy def ak yépp de nga maqam ak manam beyte ak yépp bo déwé fofu ñoom chaque guddik altine gu nek yu jang alquran tuddi yalla gu bari jang giir sallallahu alayhi wasallam julli yu bari jang ay qasaid yoy mo xon tawatina jisbu ak muwahibu ak muqaddimat jang barzan ji bi bu ko defee de nga kilifa yi waar mbooloo mi digal leen de nga tere leen tey ji boo ñëwee ci jumaa tuba ji itam daayra muqaddimatu khidma ànd ko daayra tu de nga rawdul riyaahin ci digal sëñ bu mag bi kilifa gu baax gi noonu lañ koy taxawee feneen foo dem itam ci njaareem ak feneen noonu la ñuy def kon loolu day wane rek solo ci nga xam ne gàmmu am na ko sëriñ bi xam naa ko liñ koy jeexale nag mooy nim ko daan gungee nag nga xam ne buy ñëw da koy teeru ànd ak xol bu sedd ak xarkanam gu belli waaye nu mu bége ci bu gàmmooy nuyoo nu mel noonu lay amee naqar ak njàqare ak tiis su weeru gàmmoo yi tàggoo waaye du tee nag da koy yóbbuloo nag di ko maanaam di ko yóbbante nag naa ko nag xam naa ne yaa ngi dem mënoo ñàkk dem yaa ngi tàggoo waaye boo demee nag nag ma jotal soom nuyoo sallallahu alayhi wa sallam na nga ko wax ne ko ku koy liggéeyal te sopp ko te bëgg ko mi ngi fii di sax ci di ko liggéeyal moo tax abar rabiu la daa wax abar rabiu siwal idbaari bi niami min baadi iqbaalihi bil ardi wa naami weeru gàmmu daal moom daal nena faawu day dem rek yóbbaale ay xéewalam rek te andi bi muy ñëw mu àndaale xéewal yu yaatu yu bare bare bare abar rabiu siwa tawdia murtaxilan bi maa lahu min bousaratin wa min karami moom daal nena faawu day dem rek te dem gi buy dem da yóbbaale mbég yi ak xéewal yi ak maanaam teranga ji mu ne nag topp ko ba naka nag nee neena nag ma wax ko ne ko fa qultu xiina aba gayra almasiri lahu sir ya rabiu wa ma fiika min saami ginnaaw nag mënoo ñàkk dem kon demal waaye boo demee nag ah maa ngi lay yóbbante boo àggee ci salaa sallam waqra lahu kalimi na nga ko jotal samam nuyoo waqul lahu na nga ko wax ko ya rabi al xayri inna lahu huna xadiman bima yurdihi daaxidam ne ko am na xadimu rasul bu koy liggéeyal boo xam ne mi ngi sàkku ngërëmam ci liggéey bi mu koy liggéeyal lahu xadimun yusolli bisalaami huna alayhi bil aali wal ashaabi bil qalami am na xadim bu koy liggéeyal fi boo xam ne mi ngi julli ci moom di ko ñaanal jàmm ak xéewal moom ak ay ñoñam ak sahabaam waaye mi ngi koy defee ci xalimaam daal julli sallallahu alayhi wa sallam daal jeexal alayhi xayru salaatin bisalaami bi laa xaddin wala gaayatin mamzu jetan bidami gis nga sopp gis sallallahu alayhi wasallam nga waxan ki tambali bi rek moy feñat ci woy day woné ni bëgg gi bëgg gamo wéru gamo bis gamo bëgg yëpp du sa nga jëmmi gamo tax wala wér wé tax waye sallallahu alayhi wasallam tax ndax né ndax mi ngi nan ko ci feel gi nga xamné mom la am ci mom ak yubante bi ma lay yubante ci mom dafa jaxassok sama deret jaxassok sama deret ci feel bi dafa jaxassok sama deret kon so agge nang ko jotal lolu nga xamné modi ci motax ngeureumal yalla li gëna reuy wax na neena bokku na ci lima ko jox moy fonk wëru gam ak fonk bisu gam jëmmi gam ci bopam sax daf ma gëreum lo xamné andatul ak sandi radiya anni rabi'ul awwal bi ghayri sukht 'inda dil 'arshil wali fa ngeureum am solo fa la ma gëreume muy fa yalla mi nga xamné moy borom am kon li dal ci teunk moy ni señ bi daan téro wëru gam moy nim ko daan dundalé nim ci daan soñné ak it su gam mo daan dem itam daan taggo nim ko daan gungé ak nim ko daan yobante ci sallallahu alayhi wa sallam lolou yakarna ne señ mo doyna ci ab yobbal inshallah ci gam
2: mbok yi yini gi diglu radio benno fm ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com benno fm sunu radio